kan lowo yan won ma gbo mo won ma gba gbara okunrin be ni akori poko sagbara mo ni yo wa dode loju yawo re gba mi sa ikan yan ma di telomi tan ba le ri agbara gba lowo yan enna wo soke so